0: bata kara yi le lo ka teke ni ore ti kar me nyal kere ya ba ye mi e ma muna ana penyo jwaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lo ko ma ma jwara ana penye adwoda ye lo no no kara re yi ni nyoma kara no re mo ne do jo ane ati na me nyal le mo ra ma we ke ti pito o keng ko jo nyo bale na me bale yi to ti keng ka kwil ado e kore ba ye chapek ai te gi ra ge ba bola ti mo ho a cho ka na chen wi ati kena bala we so ba ye mo re mo lu mi te jo
1: ai ye no mi da ha ni nye ro biu te ko bi ke wa ha wora lem nye ha ni mana ne no joint tu twa ko wora pen ngwa ra ki o ti
0: ma nye ra onu o ko me yi me le do e ne ne ri we nya ko ni a nye ra ka ra ma chwe chwe ku ne ku no be ro da ke ra da o ke ki jo mi to ti no nyo cha nyo yin yi ni yo ko me gi ri yo yo chwa ri pe ye le chim da ye do yin a cho wa ne kan o ke ya ga ri do chim o ke ngo ne ne ngir wa e Kadwo che cheri, wao ke cheri, kadwo che doga, wao ke doga, karama che chwe kwene ma nye ha tuo para, para nega gira koba, kum kape bego tino, ama nye ha kaya bero kwele chino choraj, mi chobe koma tere, tenka bude do ataro, tenka lila loki yelung, adwo ke pi wa, kaya wuyo chero yel bete pere pere pere, ondino koba, chongwa nina kwele koho, ma nye ha ti pego.
1: Ma, chweri kadwo kondang. Chuar duo dang kong wiki kare. Mani chuo ni no na dana ha.

0: de wer kwaro
1: yom chunche de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ah no ka
3: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Mi a nyonyi me yongera me nyimera bada. Mi a nyonyi me yongera me nyimera bama. Yo ada Allah be chun nyo. Yo ada Allah ma ko.
1: Na wajia. Kado nga duwa wipai wano wunya dunga kumotuwa mtungi. Nino. Dawa shia kado nga binuwa nipachu winyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega titiriba. Okabi bunya bunya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani chia dunga lugu chia. Wale wale ye. Dawa shia kado nga binuwa nipachu winyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai.
2: Okabo,
3: take me a DK, but I'm out for that, then you give way.

Ano? Government ni me NRM jami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mugina ngo. Government ni me NRM jami yonget. Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Ankum musaka musaka ineni antang yoki na konyo. Kari ngata kubile munu. Inuwele antia lumu ni musaka musaka. Kari shua hili. Eno musaka musaka konyo ni ngopam. Kumanme musaka musaka ni konyo ni ba. Kumanme musaka musaka ni konyo ni wunu tuonu wunge. Kujole musaka musaka ni konyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumu dong.

0: Kata, kara yiri le lo lokate ke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mi. Ma muna, ana penyo chwaro kengba. O keng de de gero leng o keng te o lukoma. Ma chwara, ana penye, aduoda. Iye lo nono, kara reye ni nyoma kara nwere mo ni dojo. Ane ati na me nyual le mora maru wekete pito. O keng kuchyo nyo bale ye na me bale yi tuti. Keng kau kwil, ato hai kore ba ye chapek. Ai te gira gira ba bola chi umuho. Acho kana chien, wia ti kena. Bala wisu humba ya mori ya mulumi techo.
1: Kami yenu miyo dahane. Nyeko biru te kopi ke weha wera lem nyehane. Amana nenu jyon tutuan. Kwa wera peny ngwa rachi odi.
0: Ma nyeko, onu oko me yemele do ene neri wenye kone. Anye akara ma chwe chwe kwene kunu biru da kera da. Oke nge jo amito tino. Nyo cho nyo yin, yin yin kome giri yo yon. Chwari pe yele, chim dang ye dog yin. Acho wane kan, oke nge kare dog shim oke ngone nengir wae. Kadwo che cheri, wao ke cheri, kadwo che doga. Wao ke doga, kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para. Para nega kira koba, kum kape bego tino. Ama nye ha kaya beru kwele chino choraj. Mi chobe koma dere, menga pute do ataro, menga lila loki yelong. Adwa ke pe wa, kaya wuyo chero yelu pete pere pere pere ondino koba. Chongwa nina kwena koho, ma nye ha ti pego.
1: Ma, chweri kadwo kong dang. Kajuar dua orang kong wiki kare. Kami jauh ni nuna dana ha.
0: Matarwa tarwa okeng lola tutwal. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Kara ripu dan nyoma nyoma cion mau pe yela. Bewinya coba jamar mio tercaku yelu yan. Keng dong dai woni an pe doa nyual. Ina tarwa, jaliban ne katurikan, tarwa adok turwa wukero ada turwa.

0: Mujhe maro Mujhe monu diube dalur ano na pede alur jo kora Obani ri dakal mo kabir ko emperaro doken alur jo yai
1: Aya wanu biri wona made ko burge bi e kunaja kurye

0: malo. Mire to anga mangya. Yini ka uto ko ka mara puri no. Mire to anga mangya. Yini wa waro ko ka mara puri pere. Mire to anga mangya. Yini ka uti uti ka mara loke nga. Mire to wala nga wa awu yu DJ ka yu no.
1: Ori ni.
0: Bella way.